0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like you are Samoa, I'm going to tap in a little la, talo falama, malo lisa ifoma nuia. Telefoni ole asfrailis, fulua yuni, ilua afelois fulono, alilima tolitasi pi PMN Aotearoa, usimai alifafafonga. Ua fona fona lima inga fa upfai ale leiba, ole afa aititia le tau pasese vima langa inga lau tele lima yaso, ili lua sifulu ta la mo tau langa titele New Zealand, mana sifulu ta la isi tu umo le atunu u, pe afai la atote manu malo le fai ngapalota. Itusa maleone sifu lima milione ta la le tupe faalu ilia faa moe moe itau sanga ta itasi, ma itupe ati nae ofewa inga ili atunu u po le National Land Transport Fund. Na faalia le ta ole pati le sunga Chris Hipkins, ole nei fainga faavae po le policy, ole amawese fiso swani, ele faitau selau wafe tangata fewa, ole ofea ngai male taunga taro soi fuanga, ma usilingi ai, pe faape feo na faatupe le leipa le nei fua fuanga. Pe tai ele o mautonu le pale mia o Christopher Luxon in lea faa moe moe fai mai, e u ina tele ainu no ngā tupe, ma aita alafu ele mana o mia. Watu ina hatu ala maalole tolu sala wafe taala o sifiso swani, ina ia faa sao ina ili faa ali ngā musika tele a onga ili atunu. Na faa alia ministawa a onga ya Erica Stanford, ole sifiso swani tu ufaatasi, ole amauti nua ili faa waupea ole faa ali ngā ole pekiseng ili neita usanga. Ole pole kalame faa lita usanga lea, e au fia ili tusa malei wafe tamaiti a onga, ma ili lata ali tolu sala au faipese po choirs a onga ili atunu. Lo una ia malo se malo o faatasi po le United Nations malo na langi na ia sa ili vave ni tau mawhainga i faamuta ele faapolonga ino tamaiti po le Child Labour. Auluma na ia ele aso tamaiti polonga ili lo langi po le World Day Against Child Labour. Na sa unua le faatunisili le faalabtonga o ngarenga lo langi ya Gilbert Hongbow. E fai tau miliona tamaiti o lo puea ma faapolonga i ngarenga ma mafa ili lo langi atoa. Wa vala awai mo sita utinonga fau, ina ia faala utele ava noa moa onga, sa ili nga aruenga lelei moa matua, ma le pui pui nga la utele. Na faa iloa imalo au faatasi, wa faa maunia sa faa vai fau ili la ulangi, eta au na ia sa faa atinonga olea faa moe moe ili lumanae. Wa faa iloa maile kampani va alele al Samoa Airways, ole a faa atawina ni va alele fau selua, na ia faa atele imalanga li vawa pia ma Amerika Samoa. Olea faa lau telenga, olo faa moe moe, e si iti ai tu riti ili itu unangi, ma faa iti iti ai le tau malanga inga mo a inga ili atunu. Fai maile au popoto olea matata po experts, o nei malanga faa upopo, ole amatua faa iti iti ai le taimi faa atali mo au malanga, iwa i tau pisi o atu malolo. O faa moe moe tau nuu wa alele faung, ili masina o novema. Ito aiva tangata ta alo mai palau, ua faa munuyeina ini skola sipo lo elimpeka, ilangolango inaya latu ta penanga mo ta alonga Los Angeles, ili tausanga iluafe luas funuvalu. Ule nei faa tupenga male komite o elimpeka faa vao malo, ule amawe sefiso soani tautupe ima sina ta itasi, mo tole ninga mafemalanga inga. Na faa alia le komite o elimpeka palau, Ose pol kalame lea if so sani e avi ese ai pa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta a alo ile loto i fale. E amata ono filifili le au mo le ta alonga fa ai upo le final squad ile amatanga o le tau sanga fau. Ma le tala fa ai Olo su su aina nei e lwae ngoi loi longa o fale pui pui po le corrections inspectorate le malio se pango tae le fale pui pui o rimutaka. Ma ua faa maunia mai ele pule ya Dennis Gooden na matupongia le pangu tama maliu lona sele le aso nafi. Faa alia foa ya Gooden, saba vave nga yo inga le ufa inga duenga fiso swani ili faa manawa ili CPR, pe tae sa ale manuia ia tau mufainga, ma ua umo na faa fiso tae leo leo le a inga o le wa maliu. Sa mua, tala fo faa i unao le vai yasu, ya mamao ni au le alia ila utapua inga, I inga pula i Maria Makilita tuu, so i fua. 531 PI.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Unveil Gospel. Kemu ni chiyobanga. Ni sivinutolu. Ena tini kavana miniti ni mbula ni mbula binaka. Na lube viti. Oni sema binaka tingu maine kavani wakarumbu kendai ne. Kati nkaru ni singa ni mbula chune. Ronondolu rusang vulkaono. Ni taka ninyo ni mbula mbula binaka. Na vuno ndindui ni wakarongo rati kumikina. Ena kavi ni kuwa. Ngo talam ni ndoni bengarabi ne mai. Itangi za kimbau. Kani marobi yao. Ni sulibio na kalunum bula binaka ron inda me pirungo din domo ena bioli buliba ni PMN Fiji ena kabi ni kua na nampan telefoni saiba walun and rao saiba saiba saiba lima tolun dua ratalnga ni vivo saki mai na emaili se en Facebook page ena ivola mata ana kabi ni kuna mai indola indola tiko weekend an domona na turanga ni taltala ena remoto gondana katukatu ni makawa au ni taka ni ron inda wakalunga teksara waka levo ni inda rongoza na vosa ni kalu ena e kavi ni kua ni mbula binaka seko sakungo
2: mbula binaka rarambana lewe ni nanda wanoa loma ni oviti ni wajikitiko mai nishila ni raramba ni dhabutu mai na esana etini kawai na nanda viti loma ni mbula sarutali ngai na lewe viti ero diyo ni sema mai ena mbia oliva menda vese mati mbula kina ena stesi niongo menda viwa sitaka na vosa mbula ni kalou na edhangu ngasa dhavuta tiko nanda nda ni vengaravi na etavi ni koa ene rimotu dhaka dhaka tiko

Allahumma li unikalos an desituni live yao tatakana domoni serena ngangani serviranga sa waitin ka ono nominati mewa na kalok ni wita chikuna bitala no ene kavi inikua yon da wabina katikuna kaloni roni I wakalunga teki kenda wakumbuli kenda ene kavi ni kusuri tete wikenda ne zengu nimbula waka wosa talitiko nan de zengu nimbula roni inda mai berungo din domo tali na biuliwa liba ni pamana viti ene kavi ni wakarubuka endai se wabi Io, already ngai nei bola mate ndero tuk tuk ngosa, wakau ta sarbin dero ngui tokani, wiki muni kede sara, sangan ni ngui tokani wali nga, wiki muni kede sara, onin tabu kota ngai bales, onin tabu tikunan tabu tabu mibi bakum bulai, mate taka, mate ndewa, mate sureti, I'm praying for your complete healing and for every damaged organ in your body to be restored. May God renew your strength, bring back your health, and surround you with his healing power in Jesus' name. Amen. Tatoka, tatoka na masoya. Ay, wili ka ni volomata. Usa wako sarven do nungu itokani. Do nungu itokani. Do nungu itokani nrende sara kirubisi bingay wal nimbula. Kinda daloko ni wakambula yani. Ya? And the numu ni vimasulaki. Na numu ni vina numi. Nando ni warongo maibi. Kimu ni nubu kiki mami wakayango wakayalo. Nangono ni rongo the kina. Nindo ito vimati na totolo no numu ni masulaki kwa. Sa kanan ni kakastale. So ni liwa ka upos ta ay kilaran ka sa kuya sa tobi eh warin ba ya kenda ngole nga vichi su vichi opa enda kota nga wa me kerei na viva kumbulai enda masula ka na viva kumbulai wana nomini tokan o tia turun talibu ni pakalong kangati ko eh pakalong kangati ko siya ngole sarmantanga domantanga na veleti panikike waithala se thaboli si kovi kutu kina se wave iyo kona weka ke de baka idhuri kutu kuna ya apaka idhuri ke de yau ko era onio ni rongo de tantiki na nanda mung ene kavini ko o wa na te kemni na nomni vi mas lucky na nomni vi na nomi ke na nomni vi siko na nomni wasena memuni ke na kemuni me rawa ni mbula telikina na nomni tokani se noe kavini ene kavini ko ni mbula vi na ka na boli na nomni se ma na ting mai ene kavini wakarumbu ka endai yo o fi gentiuta o kone tiko I kena pana miniti ngo ndo na turani mazwata kon gemi bakle tiko nga o kim ni sarongo da wasa manan da mona o ko kina na zurvo o bread menang gemi ba madal ta ku ko na business asa sebu en na singa en na noa wa mpota chini singa na noa menang gemi tala no ko baka lele weekend the neck of ni ko na pana clock ko yo ni bula na ka saiba walo na rau saiba saiba saiba lima tolundua ena na bendelwa ni roni ni vita tarmiki ne wali walesi ena kavi ni kuo Westfield Harvest Center lotoka au satu ongo ena PMN Fiji pamana viti mio sambula re mio sambula sia mio sambula vinaa dholo vinaa nimbulo maleka saka

0: South Auckland Tagatiguna Auckland Transport na nonda vilo kaki South Auckland and a level tal na ngon sal nimbasi na kena vingarabi. Na route vo na 39 esimati manirao ki otaravate ki MIT and a vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vito ena mataka ki na vei mamani tinkandua ena mbongi e vito na singa e lomni madhawa. Mo kila tal na kena matele lai vangarana better South Auckland bus.
1: Na vingarabi na nomu mbula kena nomu tiku binaka e tegu ena vei toko ni ndondonu gori na vei kaibaka rautaka na fono. Mena vingarabi baka buni wai kena ngarabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbulo adhoadha. E vei toko ni talaga na mbulo ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulo mbulo, kena vingarabi tale soni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko kena nomu mata bubali. Erto vingarabi na loma kede kei Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbulo baka banua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu vibuki. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sipakando tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawaita kindina.

0: Iyo. Eba ngate kichuki na kona kai ba kotoke chungo na AI. AI tools. Sima tala na pante tekebe kwa na AI tools.
1: Ni AI artificial
0: intelligence yo
1: kem de memazu antes en san dandeka
0: bakasama
1: totalena iyo
0: ya na misi ni ndo bakasama
1: kwa ya na misi ndo bakasama
0: but ndakila na misi ni sendra ni bakasama tamatanga bakasama okay dai ya na kasar mai takaboi rengo sama ya tapon torken ni bakatangin ngende na misi ni sama kai bakasama bakateki kwa iyo sarma ni bakatokakin na intelligence eh artificial intelligence balti ni sengani tamata emisi ni yo ya nabuna in we kind of in a katamenda and kind of and ngandreba kai manda napaka leo form kona tam kona CV iyo dona dona kanin bolimbole lebu ya we kind of sengani nonda posa na posa balangi menda bola na nonda ibola menda bangara thakatha kakina Ya sono ngone ndan tau bangkara iru teleso merbu ke iken. Ena kena bola ina I bola ya, na bola ni kere tak tak. Ya kongo, ko yang bekan narin tori kenta ibi dapat na ya uon ndan tau kasanga boli na non tali kere bebu kita lebih reso. Ya kongo ke apa kau kila na kena ida kata kamu bayang kata kina. Ibi dapat lengan sekundi sam boli num sibi. Buli baka binaka, buli baka mangkosa, na bika kede ngandre pa may kilao, toki ni takataka membaletiko, na kemo itukutuko, na bika kede anyo baka durumelo ama, kwasang kayo bita baka matau, bita baka mangkosa, tu sarto nga mo sule po na itoki ni takataka, e ana kaya natotolo, na nantapaya nga taka na tools go eh, na tool go iyo. Kina bunga tala na sala, heron nintapaya nga taka kina. So kaya baka o rather ni ndendeti kuna numu sasanga me mbaleta na pangara takadaka na pagalewa na sono fomu ni matani tu e tarongi tiku mekina na pika eso me mbaleta na numu tiku ike na pika baya elu mina kabi tartar mai iyo ya na puna epaka tupu pagaru tekiki na baraki consultancy nunggu nama ni teleponi na saiba rua vitu rua ba diwa saiba ono kay na emailing ang number by 3@gmail.com eh
1: iyo kini ninge imbita maya na ibola matanda noa
0: iyo
1: wada pa mandana non da sa rabi tartar may bikim niya nalun ibo
0: iyo na ngonong ko sir sinisipa itartara sa rarida tiko nakambimbing ayan na kinambiw mandang ayan ni kaya na rarida dito kipakar na sini nganitira na bibukya dito na kilata leso na wekanra Erau ni rana wasiak kita na itu-tuk gue, iya. Kita satu perkara kita na bihuke.
1: Tetokah? Gaya ni sang gaya mengguna AI.
0: Iya.
1: Lebih besar na wekan depan bihu irna matu irna kasih tak eh?
0: Iya.
1: Elu mana dapat mandang gue? Oh, na misini.
0: Iya.
1: Iya. Sarna reza na kimi itu-tuku.
0: Iya.
1: Sana tu tolong nandre bih bicar tereani.
0: Tono.
1: Abi irna mandang na eh nangkasih tak eh?
0: Kani marau.
1: Iya. Iya. Abi nak ni satu kah na kimi ni tambah ni sambil satu kah na kimi ni tambah. Sarna ngoda tolong nanda momuni sarre tel tengana nomni katuni meli liba ken nomni nampan telepon
0: iyo
1: iyo iyo ya
0: osan 02724-9906 eh
1: ko ya iyo ya sana ngi nangi mbike de bene bola mata ni otingo
0: oje bitar
1: nongo iyo
0: na wali na wali
1: ya dona sasanga ya na braki consultancy na nomro YouTube channel baka bita mani wa be ya na libuni uirman dana libuno mi viti er sara subscribe ani
0: iyo
1: iyo
0: Sangat itu kami ada pernah untuk nonton na subscribers. Tak kira, na pos pagi biti, sangat ni ada pernah untuk na million ye, na buru-buru. Pos tak kira ngai biti. Mati kaya kita na lebih biti sama itu tadi pun, tapi pos tak kira na pos pagi biti. Ya, untuk na kasangan yang kami pakai bulu-bulu tak kira na nonton pos ok kita na itu kini indu-indu benua, pakai na indigenous people, indigenous languages, pakai barang itu kira na UNESCO ni untuk kapal loloma. Ya na libu na posa wango raposta ngay bidanga na undolu se bidanga na milioni mbalit ni sa tatar sa chiko baka libu na kapo ka palangi kakeda ngay baka palangi lakolako irna itampo kondir sa tumpo daki chiko may sa baka may saralay yatoba na bi kapo ka palangi sa angulay dabi kina na posa ni nonra susu eh na nonra posa ni sudu ya na kapo loloma mbalita Obiti, kila saya bagi kita na nonda tiko na bunu obiti, okenda na itu kei na history kei obiti, nimbo kila mandang apa dah guess mandang?
1: Okay, sibin dono dulu.

Punggu nak mandi tu begitu nak kabiniku. Esa mandi takkan fasenok sen song-songu karra wakarurungi kedikina na bisong-songu ninggitu na nonda bunua ni na waitabi na walu ninggitu na timini biti na ngitu lebu ni Commonwealth Games karna waitharitiku mai Glasgow, Scotland na bunu mingu na timini biti na waitabi na witonggalo sen swimming, athletics, basketball na wibadu sen boxing, bowling, na judo, para-athletics, kaino weightlifting. And we tonggalur to sa ding taki menamata taki bitu Hansel McCaig, Tulu Young, Samuel, Yali Maiwai, Don Young, Anahira McCutcheon, Kekelera, Munduna Soko. And athletics, Helena Young, Andy Devo, Lutu Mailangi, Gladness Simpson, Aaron Ganga, Yeshnil Karan, Rusia Temataiki, Matai, Kisiti Beni Konatavi. Natimini basketball ni Marama, Estelle Kainamoli, Renandi Kuroi, Mulu Tuisue, ya timini basketball ni Turanga Joshua Fox, Filimoni Wangambada, Keenan Latrell Hughes, ke Isaac Sewambu, and a bowling na timini Marama Elizabeth Mothe Wiley, Tia Tiko Isuba, ke Losalini Tukai, na timini Turanga Rajnesh Prasad, Lal Chand Prasad, ke Surendra Prasad, and a bivadu Aminiasi Saratimbau, Chonin Davule, Jasmine, Dona Kamakama, Ben Mau Kakala, Elijah Bono ke Bolavudu Giokata, Jared Takayao and Judo. Erotona liu na timini basketball, bowling ke na timini bitonggalo sa swimming and cross ng bulu ni singa ni bulu maingo. Kartona gay muriani na po ni timini cross ng bulu karu ni singa. Ia na timini wibado erto sana liu tiko na kabani singa ni bulu maingo. Ni erotona laki wabaraw tiko e islandi. Nasotsota ni Commonwealth Games and awaidu re ni karosanga bu katulu ni singa ni bulo July me adobean ni karua ni singa ni bulo kosita. Ertona gito na matay ni norton gito e biti na timini Dromarama ni ertona sota kina timini Western Force na sotsota ni Super Rugby veren marama. Na madha sauti ertona ruka ertona timi kartoa chambeni na bek sauti na timini Waratahs na matay ni norton gito e na kai vasanga bu karua ke irusanga bu kadiwa. E kai na doni vivata bulidi ni timi o Mike Legg. Nirto waganting ngawa sarawa matay lalay na gito ni Timini Force karto dada sarawa koko merto na borata and ng gito na singa ni Mataka. E kaya oleg nirto sana na makitiltingan ng onelio merto na ng gito binaka na singa ni Mataka wabibini na waidur tiko na nondo bunua. Yan na Timini Drua ni Marama na yato iliu karalaini na isewa kavitani bitila tawake ke Tiana Rombana Kandavu Karwaki Lutu Maimbao ke Kale Tayi ene Tutuni Locks, Dunia Dauni Moala ke Alfreda Fisher ene Tutuni Flanka, Mirioni Nakesa na Mbualu. Clora Lomani na Badiwa, Varani Sese Ngoro na Batini, Angela Raitumbu ke Rebecca Tobe ene Tutuni Wing, Josephine Naihamu Tini Karua, Vika Nakadia kana ngito tiko ena mataini nona ngito ena timini Drua ena toka ena tini katolu Eva Mary Rokowati na fullback ena toka ena tutu ni Weso Somitaki o Andy Vani Buleki ena timini Western Force ena tomani kue telengao Sera Naingama kasa matataki Australia o tina Maramongo ena toko kue ena tutu ni Lock na timini Droma Rama kena timini Western Force erona so ena singini mataka ena rara na Churchill Park elu toka. E wando donu tako Mick Byrne na itukutuku me baleta na nona maimbiuta na itutu ni ndanubi wakatabulithi ena timini Fiji Water Flying Fijians. E wakadalao Byrne na itukutuku erotoa waritaka tau manda na songsonga ni rakabini nondo wanua ni okoea kere wakadengu mena nona itutu ena wuku ni tau vimate. E kaya o Byrne ni orto na Fiji Rugby Union ni rato waka ngalala tiki koya maina nona itutu baleta ni rato sabi na kata me rato muria endo na ilakalako bo. E konitara kita gitu o Byrne me adoba na bulo Disemba e na bakirono dolu rosang buka bitu kandono me liuta ki biti e na sotsota ni rakabini burubura. Ia emani wakandono ya o Byrne na wakatutu mai berto na Fiji Rugby Union merato sa somi koya
Meroni wakangalala teki koe maina nonei tutu wangandau ni biwa tablithi ni timi ni Fiji Water Flying Fijians. E sanga ni kilai e vitha nei lavo e somi vei burn ia e sabi su somi teki koe o Seni Rusi Serubakula. Se kua tala angore nei teki taki maina tambani ningito e nai kavini kua nomini ndoni bengarabi asinate Wainingolo.

Piano Boys, Nongundina featuring Natalie Ray con Rocka ni voi tin ka vitu miniti me ono na kaloko ni vola ni vola vinaka en ono na kaloko ndan rogo tiki na nonde i rongo na vosa vaka pertania en ono na vinga na vio vai maila ale atinu o nimbula nimbula vinaka rombula vinaka talanga na vio tini talatala takilesi kita mai chone o vambo tini ro sa sanga ngole tiko mai Hamilton en a kaviniko mai Wellington klani ro daka loturu daka workshop wa hawa kitiko na vio tini en maza o kethe ngoni mbara ni ro ngole lesele ni vanua iyo tamai chone tukuna tiko tamai mendi ni okim ni beso li pointi tiko ningito vertona chiefs iyo sona lawa ki ningito tukuna kwae au tukuna iyo ki rao bat ki tamai chone ki ro timi bat ki ro timi ni turanga timi ni chiefs ngay tukuna tamai mendi oi wasota na ganga ni kona crusades isa iyo wabe santalo tukun wan telefoni ki baka ni ni vim ngir mai mon ni bako tena nom ni bano ni vina ka verona timi ro na sota tik na kavni kua crusades K Chiefs. Ia. Saiva walu na drau. Saiva. Lima tolundua. Sangirma yo saula. Satuno koena o Chiefs na wini. Oh, vina wale wu saula. Malek sarupa kalibu. Ia. Nanganga o Chiefs. Sasa na tunu mo saula. E na eka vini kua. Ia. Wambo tani yo. Tama ichuwa ni talambenga na na timi. Na timi turang. Gori. Ia. Dungi vila wai na timi ni Crusaders. Ia. O sang muda ni kila. Indona toro voli viti. Angiti tiku na timi ni Chiefs. Ang kita tigong bako o emonis o isa mba de sanga ni rida tigong unor to na timi niya analim bang ni osos o sanga ni rida rida to tigkin na ni timi ya kiyap kao ni kila kiyap kao ni kila wa this romanda na darbo ni viti tiko na timi ni chiefs ni vitar tar may wali wali si ya nana ban talbo niya sa ni visa usaiva walon rao saiva lima tolun dua yu sa ngol tal tika nung kupan na nanverto na nanta darbo o sevo o george o shay o deviro o klan na tulay vira talimbaka na darbo ni viti iya to tika na timi ni crusaders o kila lima talanga na nung ito kani lima na wakangura and those in the team crusaders era sana ni vaka tiko my nessa sa vaka Canterbury nia era vaka tiko na vesa in island tale e na ndo non ratimi na team ni crusaders ye pa vio kim ni da bono nom ni na no se den ganga na kav ni kwa o vi tra na ganga na kav ni mataka ayo o blues with the hurricanes ngole men da ni to bulangi bel da vaka ni kosa to no kwa hurricanes to no kwa hurricanes yum bulletin to zimbite kirto ni South Wales. Also, na timi tikir tum dangan ni to throwo na corny lava. Iya, timi ni blues. Wakoko sando wakoko ni mata kumundungganga. Timi ni turang ando wakoko endai mundungganga. Iya, baka kuni to laberara na throwo. Manasa sa baka Canterbury. Iya, do sabuli manang matuwal na kama, na matuwal na bawa, may Wellington, na matuwal na Osborne. Kim ni kita sa na marama, wao kani marama niya niya ngole may, niya may tiko na nanda mosli baka mbaki baka dori en muni mada o rosa oti mule kime misa mosli tiki muni na nom ningai niyo ke baka ron ni mada o mingo eh misa katalan na soto ba eh maleka eh iya misa mbulo na kata mimbuna tina mbuna Mintang nindan may sa tanang bulan binaka, and na singilibo ni mataka. Ni bulan ng Uncle Richard Smith. Isa na wakang kung go, ni abono nga kirong do sa taki na sa ubo sa taki tunga. Ay, ne may, usahan do, wadan na barorong, usahan nga pakan dunin do rong, wadan abang ko rai da. Bari selective hearing ako, Uncle Richard, isa rong wadan tumbang nga niya dana. Gayun do ba na katakami, vibal kiyaw. Nasaan bulan binaka na matupal na Smith. Mangere. Iyo, ya, menang gayun. Tunjangan Richard menen rongo tu kau nezan ni sata buti. Ia di film tu sambul binaka kata lagi ni violet tu senior tu nangon tu nangmaku bulu nak tengah naulatu bulu nak bujian dan sena vrakio kalandi ni terai vini ni tak ni sambul bulu nak kiki momo taomba ni bulu nak tengah off kiki ni ni vekan kiki ni ni memi matua ni vono tu bangau ni sematik mekina nak kavniko ni kinta bakitiko enak kavniko na nanda vata vata ngona lubi viti may natulu ina tini karuna kaloko na tiemen rutu matalanga ndo na prokramona na vortu sa tubo na katu o choche ke Alfi ni
ka kuni dalata moni na ndawarong talaga mai tibito kuni talaga virto na mai na tin kerua na bungi lewo ina ruo na kalokan mataka ni mataka eh iya iyo tama ito ni pat kita tal tal kiles ndo manda bikim ro nan ron ro lang kino to solo kata lang kino bital tal ndo zibaki kerendin tal tal tal toka iya ni na num ken sartikina en ek av nikoa pam bibi ti vorto na marra ma mena tama tama ken sareti mai in vakagal ni bulvina ka marra mar din turara marra mar din tal tala chimro tunga tungi tunge pimen fiji pamana viti

0: Wakararauta ka tikuna Auckland Transport na nonda vilo ke aki South Auckland e na levutal na ngonj sal nimbasi e na kena vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni ranamuru e na Great South Road e na vivitigo na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ke na tinkando e na bongi e vitu na singa e lomini mavawa. Mo ke latal na kena mataili la I wangarana Better South Auckland Buses.
1: Bula Aotearoa! Tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kava indona ka. Na ngono oya dhova kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa en wako yani indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musingi nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani en veirua na mbaki mea dhova niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni kunia totolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi e senga ni saumi totolo ngai rawa rawa nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na numu yaya nindi kevi dha kava sara

0: PMN Fiji.
1: Pamana viti nimbula nimbula na kasigna ono and na tini kandua na miniti. Na wale unanomnisa mna katingu mai nekabi ni kuwa wakarumbuka ni katingu karuwa ni singa ni vula o chune. Viki mni rangone ke pakao ni ngandrepa mo ni vuli po sabaka viti se mo ni kilana ambadha ni rasa nga ni ngole ina nonro YouTube channel na bitamani o turangas ni vuli tuka imbera ke nono dhurubo o Brett. Roti ko kena ka ni ko Fijian language ni wasata Fiji language tutor ndo wat ka ngana bosa Fiji language tutor onina raida sar nonro YouTube ni ansara ni ina nonro YouTube channel ni subscribe sara mi roni oni ndo wuli en vika ndo sara batala ngani rongoda na vika rondo bakarutaka en na vinga ni kete sar en dangole kina nonro channel la vita maningo yoya na ka kua ke pakao ni thalata talanga na nanomi pak mathalataka o tuka imbera na kena tawa na business na Mbaraki Consultancy ni rao talanga ni Sarawa en pmn.co.nz in the Facebook page ni PMN Fiji. Totoka

0: mai multe Aotearoa este ngata me vevere nduandua ina mbutu rarani kakamburaki na veitu tuku kamburaki kina. Kem kako pakambote ni mai lutu ni bata nindi gende neto bingarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ana namba ni telefoni sana ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina kata ni meri liwa liwa complaint@pmn.co.nz se walu walu kabako to mai kina kata ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi rao ni kwa vitar tarumai dhulu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba Tolu Ono Ono Viva Dio Ono Sisi Koban Ono To Website bsa.govt.nz Nwe Kundru Kethe Bakongo Menendo Bakaidu Ringai and Lomani Rusin Una Singa Menengo Una Abakaidu Rikina Nubingarabi Se Prokramu Ni Kadikadi Baki Kakundru Bakitiko
1: Sabakara Rotaka Chikuna Auckland Transport Na Nonda Vela Kaiki E South Auckland And A Levutal Nango Nisal Nimbasi Kena Kena Bengarabi E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena Ngauni Salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate ke na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu niramuria na Great South Road ke na levutal na isema ki nambasi na Airport Link niramuria na Ngauni Sala na 33, 37 ke na 39 Mo kila tal na kena vei matalela Ivan Karena Better South Auckland buses.
2: Nah, kalau kali buat roti, orang orang orang tidak turun imbuai asal biar biar papa langit dalam toka. Pindah kalau kali buat toka. Yo sah botun kau tini kebuana miniti, mevitu nak loko. Isa boleh kena bingkain rabu eh. Lalu sah bulu binaka. Nah, vici nani bingbuni me Bundol Wetlands, Brisbane. Iya, toka tu nan mandaki okalandi. Vinaka, how sa tarongi vasi mada? Sadis, se chiefs, tuno kwa sadis. Yep. Hurricanes se blues, tuno kwa hurricanes. Dina, vinaka baka liu. Isa, dosa mbulo vinaka. Vinaka baka liu, na sema vinaka mai. Ena kavinikuwa, Totoka, totoka baka oti. Iyo, ndoku ni baitu kuna mai, ni basa nga bulu na degree, na nga kata ikeri. Blato kima mingu baka nga kima miyanda taki mina freezer. Warita lingi fridge. Freezer seranga na bidan matakan go iya entai bo kata-kata toka ayo ko ana matakan na noa ay sa kemo bibin den de kim sos kicking evel kataka ni sa kemo bibitan lo taka longa oyao au tanga biru to kongo i ron tras es bolabo ay kito na marama kito sa kilangan na sararida nga may sarida bita tanga bita langa ni kote iya kina singileti iya lasa ni rando to kuno mo rinu turanga iya ayo ro sa ron tras bolabo isa le iya anando na lumutu ni o irna turanga rando tough guy no you are right dan batango er serba kilan serang air na dan turan kem ongul sama mutu na biro o kem ni sang tuni lumun ronro iya bat ngon de tukun chiko wuni wai nunai bande em berdo obvio bibina kan ngana merama ro lumun ronro na na otata ne obvio bibina konana do sambul bibina ku sambat der tutu serang kon matin tv mate bal na bande me Christchurch kere kit na do zimbita kan na timini saders Belum pernah ni kita tinggal di Nawaliku, saya kita nanti bintang dengan timbini turang, eh? Ia engkau sana boleh sini itu guna FMG Stadium gua, kiri roa, Hamilton, dan kami ni kau sana bangga, dan sosan ini dengan anda, dan lebih ni cowbells, dan rongo dek. Saya bater ni cuma kami kau lama, iya. Saya kapal plastik yang berkena, orang nanti rongo lebih besar kerana kapal plastik, eh? Iya, oh ya, entah engkau. Ke bakau ni zlata na vitar taroni so bakai durne ka ni ko sen romni ma vawa ninge ngolenga in a PMN Fiji page pmn.co.nz yeah ni vangrasar na PMN Fiji page ni na rotranga ni rongo de kina ni redi ko talanga kina turanga ndriu na turanga ni liliu ni songsong ba politik ni Unity Fiji Party yeah Mr. Savanatha Narumbe ni rau ni rongozi koya ni saravi koya talitonga ena kavinikua wakatalanga kina na itamba kina nana kina italano nana italano talanga na kavinikua ongas nivuli tuka imbera tukutukla ningito waitavi mekina o asinate wainingolo na wali wasinate wakatalanga kina na ivanga wakayalo wakaitavi maikina andora katukatu ni saramena rurundolu rusa vulkandua turanga ni asawa wakaitavi mekina tena italo tala eniri ri motu ena kavi nikua na mai toma nti kuna vingar na viole no ke Olivia ena kavi endai yo mo ka ko sepio soroma io blat bet nga nyo vela ko tlanga mo lisaren gito io ke warai e una saren gito tanga na rumi sanan do rota ke na ngona nga na tambakin dro sko chief sa na diji mai lomago io mo na sar tanga pe no telefoni e io ya vina wali toto ka bagoti na no ni dovito ko ni vina ka mai e no via kavi ni vakara buka mahalo no re talmanda ni gai mai ndo talani tutuku e na telefoni io na vagni ni vina ka oi sandina oi oi orto kundu kundu talanga mai Brisbane enda yorto rosa vulcano na degrees oi sandina rai oi ka kim do talanga ndo winta e nia Sandin, yendo sarmanda na ser ni chal mareau, moni vaka maru taki kina, ena e kaviniko, me the best in win, ime kako anirto la verara na dorvo, mai, na yasa sabaka Canterbury, iya, chal mareau, vaka nanan, isa sana numa, nindu nanganga, iya, dama kukusara timturanga, iya.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni mbulu pinaka na wakanda ni sematiko mai na bomi pinaka ni kuwa da baka bini pinaka baka lebe ne mai na na vingarabi tiko mai na kabi pinaka ni kuwa mana tolu kina vitu na kaloko kerosa na mai vito mani tiko na na kabi pinaka ni kuwa ke Eleanor turanga I view na mni nda ni vingarabi fike mni na sematiko mai I okalandi raramba ni mbula ni mbule binaka na ndua seba rua poindi rua I Whangarei ndua seba tolu poindi ono Hamilton ndua seba tolu poindi wa Tauranga ni mbule binaka ndua seba tolu poindi walu Rotorua ni mbule binaka na wekanda mai Rotorua ndua seba tolu poindi ziwa ni mbule binaka Koruturanga ndua seba pa poindi ndua Christchurch ni mbule binaka ena ndua seba pa poindi ndua talanga Dunedin ni sanga ni mbule dhavi ena ndua seba tolu poindi walu Invercargill ndua seba tolu poindi ono ni mbule binaka na ndo sema tiko mai se ndo nana makitu mai na bimpong ni warombuka na ngauna sa sivina pitu ena tin karua na miniti ningai na nama kitiko mai na kabivina kani kona ni ndero vingarabi ke Eleanor turanga iviu na mani telefon tale seba walunan rao seba 532 malumu ni tombo kodo ni lo mamu waru teki kenda na ya kabivina kani

0: sa wakarara o tagatiku na Auckland Transport na nonda veloke aki at South Auckland e na levu tala na ngonji sala nimbasi e na kia na vingarabi. Na Route 4 na 37 mai manureau ki Highbrook e na vivi tuko na vea kavi e na vei tinkele miniminiti mai na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi e vitu na singa na lomni madawa. Mo kilaya tala na kia na mataili lai vangarara na better South Auckland bus.
1: Na Digicel sa wakarara o taka nonda vivu sa kikeir na wekanda mai nonda vanua. Gori mbaleta ni satu na top up ni Digicel e na vea sai Aotearoa mo vulia mai na dairy, supermarket, singun ngulo ni bensini mo bako te virno e kamo mai viti. Rata langa ni bako e na vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matai lalai, mo ngiriru tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu va va va rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake vata.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: Isa nana, lai se wula koro, wa maro teki kente tiko na kabi vina ka ni kua. Nanga unisa sivi na walu ina rusa nga wula kavana miniti. E me pakani wa tuna tiko ili unina na rongo maybe ilia sa tora na ilalaka ime na nanda koro turanga. Goni nanga I nana magitiko mai na diyo na kaloko. Iwa itinigito e nanga I Sulitik may weekend na lalakay may na koro turanga.
1: Ngunong ko siya sa searching
0: ng... Ratu tao?
1: Ratu tao na... Sarabiro ng gito tingway na team ni Chiefs kaya na Crusaders na semifinal ni Super Rugby kaya ni Sende tingan na kaya wasang bulu karo chiko na Chiefs lima chiko na Crusaders whether tingan na gito may na FMG Stadium may way kato may Hamilton and oh. Bongi binaka ni Kua ayo kila ni ito babaro tingan na nanda to ngonelewa ana timi ni McDonald's Fiji ndrua women's side eh ana buku ni nonda to first home game matai ni gito kana baka dhuri mai banua and nonda to na Super Rugby women's season singa baro wengo singa ni mataka arito ni gito tikene kene timi ni Western Force gito tikene kene timi ni Western Force mena Churchill Park Milo Toka tanda nungoni binaka ngobir na wekanda Milo Toka merango leani karalei sara virto na nanda ngonelewa nangito na singa ni mataka kila ni gito tikina debut chiko gito na mateni ngona o vika nakadia kan gito outside center eh karto sa tuko na tiko na wala sila sa ni timinin rua na mateni lima nan rao nila ni vonua era na ngole yani mera zuru yani matamata mera laka nila sa rengito na soli chilubira na Dona non raka kuila ni nrua matike indua na leni vanua en na rau ni soli viko e rua na rau lima sanga bulu na dola na shopping voucher na rau ni soli vir na ngole ane matai ni lima na rau ni leni vanua to na tiku tal ngaki na Sony Valley Celeste mena Tano Hotels soli chiki na na t-shirt free t-shirts goe na singa ni mataka so vi kemuni na na wekanda ratiku mena pupale mai lotoka sene sasa baka randa nungu ni binaka ngo mer na ngole ani mer le ya sarape matana butu na nondo to wangito na nondo ngonele na McDonald's Fiji Rua women's side karto ni gito tiku mateno to ngito a home game and a singa ni mataka na yakabina na Noah na kabini singa Bukan lulus sa pakaian tinggi kena, head coach or Mike Legg na naya tanda tunggu nilai awak kereta usan na tinggi buna semer tu nengi to and singa ni mataka go kerela ini nai sewa mitila tawaki o tiana rombana kandabu karaba kilu tu main bau o kalete ye nuni ando ni moal Alfred Fisher meru ni na kiasa kolora lomani o barani sese ngoro Angela Raitumbu o Chosibini Naihamu o Vika Nakadhia o Rebecca Tobe Iba Mere Rokowati o Kireni Marawa Zepora Sorokadhika o Kerila Wabo o Bilisi Tibalele Salaseini Railumu Ebibi Iseni Karibi Litiana Bueti Watike Michaela Stolz Ya Rutono Nguneleo Karitono Wakaitevitiko Enangito Watike Rutono Western Force Enasinga Nimataka Maina Churchill Park Mailo Toka

0: Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marutaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musing nisudu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na ya mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawani kunia totolo na kensa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevin, the kawasara.
2: Sa wakara rawa takatiku na Auckland Transport na nonda vilo ke aki South Auckland e na levutal na ngonji sal nimbasi ya na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manirewa ke otaravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ke na vei mama ni tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mokilatal na kena matelilai, vangara na Better South Auckland Bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: taki na kata lenda mo na na pongandele na watanao. And nambongi na kanda si bitingo bikenta na diwa na tulu na miniti na mo ni telepon ni kandoa sa taka makina na journalist level sports journalist level may na koruturanga o Ilya Satora and na buku ni wasi ningona ni nela lakai may na koruturanga to sambole binaka may na koruturanga nambongi na kanda.
1: Yo, ni sambol mina katalen na tau siya mamay na program na pamana viti na piemen viti na vi warong buka na nanda program mevaka sa tau gara viti gani na vi warong buka sawati to mantag ti gani na mbun ko ni takini maro ta iti ko na ving gara vi sa ni weather ti ko na tikini wongo ni siya mating main de ulule ni pamana viti sa bambule ti gani bambimbitel nga vi kim donali ni ving gara vi mayo klandi nambung ini warung bukan dendai.
0: Bina kembali. Ia kila ni kini mateng antar antara ini na super rugby yang mai dapat ikut mateng ini semi final yang nambung ini kuah.
1: Yo dona gitu kau kuasar atau bagaimana orang mata tim ini Chiefs ena ya kabin ini kuah. Gitu sange mai dapat talentinga ena bidangan nama ini disawati. Rau sotakina na matati mini Chiefs kini na chambi ni nambaki sauti na Crusaders ukrani leweke mni ni na wakumule tiku na Sky TV na mbongi ni kuwa rato mingangana na Chiefs ka rato usana lama tada kina finala na madhao katumai na karuni sota rato nangai wakata rato na timi na Korturanga na Hurricanes kina timi main na Kornilada na Blues ena parale mbona korturanga ena kabini borwai ena kabini mataka dona kana na kokoningi torto varitaka na chiefs ena mateni vi mama erto usanga saranga ni rato tangera wana crusades na be ka erto varitaka na chiefs sa varitaka talnga ya na batangin dingin dingito sartiko kina wirogo vami bidingi ya vami vagona semifinal kina final dai dona ka urida to kana nungu vamure to kana ngito urida to na down winding ta kina mata tim ni All Blacks lu ta kina to ko so Graham Henry ta mata kina ta na umanga ato unda me to kana vali sarsar to vari da to kana non rengito na to kana lo mani rara me vakanda kilati ko sa varuti ko na All Blacks na non to na tegu merto ungito en sotsota ke Itali sota ke Branse berra ni rotonga ingola ni South Africa ta sara bavaro tikina uira nanda ungito go ni Islandi va bimbi uira kwa sara ngito tingo ena sim finala rona ni timeru na Chiefs na Crusaders na mboni kwa Hurricanes kena Blues na mboni mataka to namba total back na nanda ni winding tak ni mata tim ni All Blacks yo yana sotsotse ni super rugby sa ngole tingo me sana varo mai da basar sa hotel tumbanga do talanga na maza na maza mingo final alemu nimber ngi me zava na sotsotse ni super rugby sa da vagumuri tingo mai tingo mai na bulo February varo mai ba da varo tingo yana sotsotse ni amba tingo
0: na ko tokiki na super rugby chinga ya ber na nanta tongo na le ona timini ya McDonald's Fijian Raw Women's side
1: yo sota le buni mataka mai lau to karona ngituki na nanda mata timini Fijian Raw aberto na marama kirto na timini Western Force we timini Western Force o bomboto ner to sa tuganyi mai viti na singer rosawoti wawarau ena kena wadhuri ni karuwa ni wapo kini sotsota ena sotsota ni Super W ngwana nondra Super Rugby na marama warita toko Mike Legge na timi ni na ndoni vipato mlidi ni mata timi ni nruwa ni samaipoka dorosona vivi sao ena nona sanganga me wangituri ratodoko na lewe ni timi ka so mai na visau mai na timi kan ruka na mada so ti virtu na waratas na mata timi ni Western Force tu toki kina ure de toka na nonra tu timlis na dan ro irer na gitu tinu mata kore toki na ni tolu toki na na dongito oni ni viti wili tiki no sera nengama dona wanelea wakando waite vitaliti nga ena kamkumuraki ena super rugby ena sona ngauna ena Sky TV kwa ya gai wabi tiku ni mbiu taliti nga na the mbule andi kwa wani mbule ka ndo ungito tu ena nrua kwa sangita litu nga na super rugby na team ni Western Force ena sili mataka yu wari taka toko main na ndoli watawili do Mike ni rtu sa pa paro binaka rtu sa wuli mai na vika rtu reda na gito na mada so ti rtu na wartas kana na magito ni nando na gito kokoa rtu na varita kana nonda mata ti mini marama na so to melo toka sa la ti ku kina na na vi sure ti vir na vi ke ni na nonda melo toka ba na di sa sa po leka ni mole ni le tokona na mata ti mini marama na gito ena singa ni mataka me baka usaka toka karoni wavoki ni sotsote ni super rugby women ena amba kiongo da na revelisu na damo na numalisu na timi ni nrua ena marama artu wa sanga ngao tena sotsote ngo ukla na rundo lusa vulka ruo rundo lusa vulka tolu ambera ni rtonge me lutu kostiku ena rundo lusa vulka baki na amba kisawoti ka tigo na vaga nyuni ni rawa ni rtura lama tada kita lagi na sim final rawa tal nga mertu na ngele sanga teringa na final ke moka erto unganga rawa tiga na sini mataka kartu betoma na tiga nya na madha wa vitarabi sa tiko e matanda
0: Tata ka kila ni ya vitha na madha ongonda to vitala na takatiko mimbala iti erto una timi ni Moana Pacifica mba undo talimbeka na madhala ena buku ni timi ni Moana Pacifica
1: Iyo, na singele ni kuwa kito vitala to kirto na New Zealand rugby. Ito varita kati kumato, utara ti nga virtu. Se sambo ndo tala na kaya madala, se saba dhamo ti na vital moa, na vital moa ipake dhuri tiko, ena kia na sanga itiko melo urai. Ke waka indua isa atu warau mevulia na Moana Pacifica. Sanga ito varita kato ni kuwa, ni na rawa ni sana kadivaki, na ikawito chini madhawa ni vulongo, Odei sana didibaka na Moana Pacifica Eto uvarita katala nga nise Lago tinga na vitala no kena vida Na kambani Ersa varita katika ni Na nonra vina kata mera Taura na Moana Pacifica Ndue tigo vira na vitala no Vazoro toko Winston Peters na minister ni Foreign Affairs New Zealand Ka sanga tigo kwa kero ni vivu Kena matento New Zealand Me sema vata kei Samoa kei Tonga Merto Semo vata ena kena didibaki na Moana Pacifica. Kaya ndua kena karu ortu na Kanaloa Consortium. Tuki na ortu na ndau ngito makawa na All Blacks. Wakai Joe Rodoko. Kartu sa Vital Motiko. Kartu sa Andrea Motiko. Ortu meritu turutan nga na Moana Pacifica. Yo, na Vitala no au turu rao tiko ni kuwa. Mai virtu na Kanaloa. Mai Vitonga. Wakaki na virtu na Players Association. Ni sa vaga tiko na nonra Vital noa. Me rawa ni vagandei taki na vika iso ngandribi me vagandei taki ka tau sa avari takatiko ni sa tosu vina kasari tiko na vita lanoa me vaka ngoka tiko ndo toko na kena ververia na ngono gombaleta ni sana sangai me lauri vaka vina kasara vida na ilawa ngandribi na kena vina kati me vamata taki se vuna rama me sana didikina na Moana Pacifica kia waka tomani tale na nondo tou na gito tiko na sotso teni super rugby na kia watiko na wano gorto sa songo ti sa songo sa ndio wakalawa ni rto sa langa wakailavo walu po indiruwa na milioni na ndina wetiko me so milesu yo na kaya utorro tiko ni kuwa ni kambani se odei esa na taura na Moana Pacifica ena senga ni oko kwaya ena kena sumilisu nandino ya sana pagay lama taka saranga na kena tigabu votali kajivi wa kena mwana ena loma ni wemba kisa tigo matanda
0: Tataka ukila ni toki nga kina timi ni wanua na rakavi
1: yo timi ni Flying Pigeons wawara utingo mengwalea ni welesi uklarto sana tigabu kiamba na loma ni maza ruo maingo sana sote ya niwelesi sana tiga buki na nanonra wako kwa ya ngobagatim ndora kabari tatu kwa matangali sendu siru wakula nando ni viva watabuli dena ngunungo ni seanga nina rawa na ka erna sotawa na dorou ena non rwarutaki wari ta toko en do sarga na kambimbi matai merana rawata ker ker na fitness test eh na vaku koyango ena mbiu mera na vato velikina se vada vati kona ivagarauni tuvaginiango sa tikuvira ambera ni nanga ivandita kina timi mena sote kena mata timi nivelesi ena matai ni madawa ni chulai tousa tousa buluka roti kona dorvo er sakalivaki nuka sa tuanda petango tokina na mata sawoti yo ena kai vandita kina timi ena sota ena matai ni sote kiwelesi nangona sana oti kina na itutu sa tu la tongo o matangali sen ruzi servakula e vare tatal tongo kwa ni nasenga ni rao rao keni karua io tigo na nona pa kombuta ni ira er sa ding tengo erawa ni rakauta na mata timi ni vitikina so

0: Vatavili Samuel Brazil, Mick Burns, and Vitala Nombeka, Brazil Rewatch to the Fiji Rugby Union member letter on my body. Sakavatako and Zalatuna Pomata, like to go to Fiji Rugby, Nyoka, Brazil, in Bulletin yet too much. Vatako, Kinondona. Na newspaper se na website ndaka ma Australia na lo ni madango ni mate atu ko tiko sale lo re bo bu nuai sa soli mai na pa din dina ni sa ni rawa ni se to mana tunga na non fingera bo nda ni ba ta buli ni kero vita lo ba ta ke John Cindy na si na lo na chairman ni board ni rugby union fiji rugby union ge war ta tiko kwa se nga wala nga ni pa ti mu yo O mik member letter na non to raida na non nambula to redetale so tale na kai so me karto a sa varitaka e na mata ni sine preli na non to a kaliva ka ni sa mai vadi ngui io e un dona tarunga tarunga tiko e rava e senga kina ni se a se tarunga le so mik se varitaka na vi kango e na bula sa oti ko sa bulo tune sa vi oti tarunga e bulo ruwa sanga me varitengo ge kel karua sa bola ka sarchingo na ngito mata kana pada tim ini Wales England ke Scotland. Au wakasam tangan dia lawan untuk ni Vanji yang bazim. Basi ke Mengo dan kena sanga imbeka me me kaku suci sarni. Lako na bukan nanan kina baru tegi ni tim me wakasanga ime waka kau lebi main na wakasama ni kena baru tegi ni tim main na wika sanga ikiko me rawan ni ra sumo lustal tingbang mai sar rede lustal na kisi sa dauti. Aye vina kan sabar ta to ko John Cindy ni singna no ato na fijira minor to sala to sanga to sa tigro no to vindin na tike mi ke to sana marro ga tango maka na sana to sa toso to sa mbita na bika sa yado to sa na bana mata ti vina ila ola ko to sa hol ki no go van bibi na kana to ko ni na mata ti mini viti to ko ni sen reserva ko le mena rao ni le rao na ina ki non to so tota ena nations championship
1: Tata kapa oti, vina kapa leo, mtota lana kani bea varita kani bea ni meidhavu na wasini ngonongo?
0: Changa, vya tota lana ngonongo, baka nini vina katungani, baka nini vina katungani, vya kata sati na nonda, vya nonda isoli soli, wa na nonda dhorvo, mwane leo, wa irangito tu, ena vya sa inislandi, ena vya ingito dhapa nga irangito kine. Sikini mataka, ukla namba di lebu, na nangito, na luvenda, nangito rakabi, netball, Vikiom ni talangan, dorbongon yang lewat, ingin kita talangan, ingin kita taleso, sanggol itu nama kan Yunyu Binak, sanggol itu nama kan Yunyu Binak. Kau untuk anak kau, untuk wasit itu, virto nanonda dorbongi video, victory itu virto, victory itu nama tadi mini, mana boleh ni rongo try college, ke? Mungkin kita kena nani ro dorbong, victory itu nol tu under 15, dan ibu bapa boleh itu. Untuk anak kau, untuk wasit itu virto, na kami virto nanonda, vir nanonda. Na matel katu metan tolongo virna lubenda matel katu metan talata mayo kenda vi kenda na non rangasi enda sangka ingoli mengo in Island sambasi kongo na non rakalungata ondo vongi ti remera baka kataka sarama binaka non talendi rabaka taka binaka non rangauna rasulia sarana non rendina ena vika era ran rabagato remera ni binaka kina na non rakito non rakila wambibi na tubagin nyangonda en non rabaru takir sangol tu ina wani ni binaka Virna Lwenda, wiki mnina ngito chiku, ngito tabungani, ngito kina nisikini mataka, wiki mnina nonda. Rawa ni kuni ipaka ngataka, na mata ni katu mungo, muni rawa kakina, merawa ni rawata, na weka, membole tiki mni kina, no mni bi matabubale, ena bisinga ni mataka.
1: Vina kabale, bu sabani ni vina talitinga ni na delintewe li bengarabi ni PMN Fiji, na vukuni ya... Pobale na itavi paka zaka zaka pata lakina ena buku ni ngito ni mataka vei samu kirtano nona timi vina kisarwa alevu
0: na valevu nsati wadha kito manda vina kaa

0: Nangauna sa boy ruasang bulkabito na minitime tini na kaloko. Nimbula na katali na wekanda. Nindo siya matiko maya na wimbong ni barombuka. Winakbalibo na ndua patitiko may kikimami. Kikikraw na mbongi binakinikuwa. Noa, ndo na tuktuku walolong sarao runga na mataka na noa eh. Nakina may lubutiko na wangang ko nakendro tanro na bua ke mes tengo le tipo imbanga ir to turang ke dengani rukua ma imbanga to maniti kona nangonango na no non to vivo ke tipo no visa na le ni bonu na ke na bangrai ti kona nando na turang a irua
1: do indo ngonongo
0: monango indo nga
1: si indo nga sa le tipo
0: io to sa kuni orto na irua ro ngalo mai banua saru kousar mai bali nimbula yero sa sere na noa yero matak ni kua urto sa lorai
1: matak na mateniango kune na noa kondon turang ang bakili misang awulu uchinga sama nierto call off takana wanganggar urto na tambana ni visa na bukunin raki matak ni kua urto tomanital na biba na wanganggar sama ni kune rotale na yango rotale na yango rona rua koroa se abuiti mbula na singa na noa rono ya zumbuli bono singa na noa rosa lo reo iti paka buni wai karosa rolo yo sukele sita le vale ya ndua na turang se aliti kuna wanango Se aliti kuna wanango karto siko tomane tiko na bibangangai na tambana ni obisa rito le ono keze karto watiko na wanga ya kelka sama takini ya tabuki en wasa wasa levu en mbongi en akabi ni lotu levu ya arto ngongole tiku mai ruku mai pakani tuku na ruku ni sangele tiku mai ruku ya okila ni ya arto le tiku ni bubale
0: ngonto tinga na mata bubale arto ngole tiku mai merto lakmi suwa merto mai celebrate ta kana no na sin sudo na ta din rutu ba ki bit sanga bulu
1: oi ne ya
0: isa me ya to cosa na lenga Ya na bunuh ya bunuh borbora.
1: Iya.
0: Mere berkatakan tu yang penting awak sar loko bawa timin tu untuk kita. Sapa sar cuma mana rosso tak kira nawai ran, tak kira nawai tui kebukan tak kita sapa sar tengah ya.
1: Ya muda umat utar lah salus main bengka, salus main baru main bengka. Anta kilavi nak karena nindang wale main bengka sakwa ngaya. Ninda muda sa baru tadi kena ngapa pina kaya. Anta sengani kelas itu apa buna nake na mai tabu kina wanganggo. Ya anta apa pini pina kati koni ya waiting bola rolero neturang rezum bola bunuh noa kasa. Toma intelitiko na nato bangangkar na visa and bukunin dua kwe se ya libolitiko eh kila ni talangang walitiko mekina na bi bakasalataki minatambana niyo visa na bukunin kia nanda wa rukobi na wasa-wasa na bukunin ninda sa kila kia baka esenga ni doma kitiko nanraki mendan do pakarangwa na tuku-tuku ninraki eh Dando rongoza, dando baka tule wabina kani mbera ni dando tako. So kila, gosya nga wala nga ni tukuni virto na weka ngu mbeanga ya ibibo no kieze. Bele tani lele bu, kasa ando tukuni tue, kwa saka bita ni makao tu, kwa saka kila tu ngori, nono ngoni sala makao ngori.
0: Kwa saka nga
1: ngori. Ngori kwa baka ngori baka tu ngai vivi tu na highway na vivi tu na buno ngori. Iyo. Ya nisa ndota ni nanraki nisa lewa kwa na ndau lewa nanraki ni mevisa unanraki na visa unanraki yo sakwa ngaya na bako tu lewa nonda menda ndo rongoza na itukutuku ni kazipaki eno buku ni nonda ndo ngongangangaroni waye
0: iyo ndo bina nungtika na masu perto na matabu wale nanguna bango na nalenga tau na maki Menda tu kabar tu nanti gua menerima lihat dengan tahun nama lagi.
2: Listening.
0: Pinaka, ang aon sa abo ay rosa nga bulka ro na miniti may tin na kaloko. Serke Papiloni, tawo tribute wa marute kete tiko na ngao na pinaka ngo.
1: Nakawalib na siyam tiko maiyan na PMN Fiji, sepama na.
0: Witi. Witi.

tony mele nta mon rto na matisere na makare sabo tingo weekend tin karoni miniti meti ni nka loka nambongi ni nambongi bina kati varumbuka endai katin karoni singa ni bolo tune ro nan doloro sanga vulkano tin nka loko an meti ko tal tiki na nga waseni nga una ni rong ser tali taki mai bikem ni ki bikem ni nan doloro tiki na wani tali boni na sebo lan ro seb seb seb lima tolundo ke ka ni bebe na no mere serre se ni be kere serre en nambongi bina ka ni kwa ya arto barta kati ko na tambana ni tatango maki ni selain di petala kena na ni nendoti ko na baka tobo tobo ni na emergency mobile alert system ngo na baka zuri tiko na singa tambongo mai na ono kina vitu na kaloko en na ya kabi kere tiko vi kenda kede ngo vi kenda kede sara na ba telefoni viko yake na mobile phone ni rato na baka tobo le tiko kina na New Zealand civil defense na non rato system go ni emergency mobile alert and then na vingo matiko kina na text mai verto na buku ngani baba rau erto baba rau tak erto o tu bola ka tegu membaleta na tatango maki nga ni lenga tumbu koso karto sa viva to bia viva sala tiktik me kini weekenda ka men de kilatiko ni na singapore wengo mai na ono kina bitu na lebuna ve kenda na bata leboni ve ko ekitiko na rongo tiku me kina na na texte ma kla ni le weekend sa azingo ma oti ane ken na do la ko maybe the na na vangi sa oti la ko mai na no telefoni erto be na testing ni emergency mobile le tetona ba gather tiko ene singa tambu serangango ketin ka bani tune mai na ono kina vitu na kaloko

Fiji. Domo i Elise vam rasia en serre brutkula. Serre brutkula. A botingo bikenda e runa miniti e miziona kaloko. Metini na kaloko ni posotiau e na bongi vina kayendai. Ia au kila mai vanua toso tingana kia na kunetiko na wenganga na wani matenganga ngona drugs mai vanua ka tostal tingana no to viva banga viva nganga itikuno visa kara sa chachi teki chikuna be ya leni vanua so na vuku ni kena kauti ka ni vanua na be wenganga keve a karto sa tomboga tikona tambala kazaka ni no visa ya kila ni ya na singa ni kuwa sen singa na noa mai kuni tel tiku kina indua na mai mai chati tek tel chikina en andona turanga karere na pali vile wai mai na ndia na wuku ni na kena kau wikau yake na kena wikau yake waka iloa na we ni matenganga na kena kuni wikoya watalakina na kena artu sabisu kama ina tambala thakathaka ni obisa maibua eso na ya sena yao ka woli mayene labo ka woli tekikina na we ni matenganga artu sa maini mei basika mai rere bali bele wai e tabo na turanga ngo na singa moniti ka ke ka sami ta kinya ko tanga ndo virto ka wiliti ko na buku ni ya e wen matenga nga ka kuni mai batia na wa bu mai batia e mai tabo ya to seliti ko klani na noa kurseta tikuna nanda pa noa ni tuku tuku ni batike na hele alo na video ene pola mata na buku orde herna le ni pa noa mai komo mene tulau ena non rakuni e indua na parcel la indua mbeka na parcel na box e ziri tu mai karto mai reiza ni e vola i tiku kina na bosa bona Tesla arto mbosuka na kena yolo ka kila kasa mitikitingo ni waini matenganga ngo na mefe kila ni senga ninge kena matei ni vanua aruto meikomo en mera raiza se mera kune na le ni vanua na waini matenganga na kena ziri tiku mai se na kena tiku bolia wai karange kune tiku mai na le ni vanua tostel tingana non to zaka zaka tiko bako kona tamba zaka zaka ni obisa na tamba zaka zaka ni matibalu wai watana kina rito na matibalu ya banua na buku ni kena baluti tiko na kena kautiko ya ni banua na kena baka ngateki tiko na wai ni mate nganga senga walenga kila ni mso tiao ngo mbambimbiti ngo beira na onda tamba ngwane kasara doana kana kena tara iriti ko bakambimbi na kena baka yang tekiti ko na waini matenganga sena drugs kasale ya sema saritiko ena buku ni kena sale tumbu saritiko na wili wili ni ile ni bono era to biriti ko na matengo na HIV AIDS ka nda babi ni bina ka ni nda rede tiko ni e sambasi ka tiko na nonda saka saka bata tiko na linga ni lawa ena buku ni kena nonda lo rei tiko mai mera mai lewai oira era kauti tiko ani na waini matenganga ngo e bono ya mento lava tiko na nonda ngona ni rongo sere tali ta kena kabi ni kua o kite o nebu ni sasare ena buku ni sere o zei membe ta ki langa tiko na sere ngo kite o nebu ni sasare a bola kwa na sere ngo ena buku ngani beika na ndrendre ni mbula wat kena beika ala kuzurumi tiko nonda banua waka mbimbi na kena waka ngataki tiko na waini matenganga waka lenga itiki nonda mbula na ngone na nonda isoli soli na nonda zorubu keira na nonda ngone elewa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da mana dona dona dona intala na kulukula en bongi vina ka en daisa si tingo bikin dana tin kandua en tini en na miniti. Pusa ti au bimba sa ita katoe o ti si bitingo na tini en tin kandua na miniti. Dara sabi ama tatolo ta katel na ngauna.
2: Tatolo sa rutinga na kena tatolo sa mga ngauna na kalikwa. Tatolo jen sar nga. Pungi kita dala nga sa tin ka tintal na kaloko.
1: Sa tintal na kaloko. Ia au kila ni moni mazao tingo bikin da lemu bikin da tutu baka ti kumbeka na buku ni bengo le akin tangan dia baka bubale senda le sarang gitu ni singa ni mataka rang gitu beka na soli soli tutu tunga ni nraki wekenda na singa ni mataka rau ni batu lolo ti kuna lama langi kana tau bango na nauza se nauza mirmiri her na tau tina tau tini mataka iya angka singa tambo na maki mena nraki bina kati ngo beke ni sela ndira ramba kalandi rani nda ni mataka rani soto kana mimiru toka bale le na uza ni bibu noiso ya kalandi singa tambu na makimena vya katakata bale lai bibe tini kaona tini ka 50 degrees ya na singa tambu mai na kortu ranga mai Wellington ana rani tawangu na tali tinga na uza batu lolo tiku nolo malangi na singa ni mataka na bia kundu kundu otoka bale lai viki mdomi Wellington na singa ni mataka ya singa tambu na makitiko mena lio toka bale malua ni nadhangi kotu mendel tenen sona sotel tinga na zila zila banga una tanga singa eh weke mundo mena korturanga ka na nama kiti ko mena ndo na sota mati ko balele na zangi ena singa tambu mai na South Island mai Christchurch ni mataka ara ni na ndi singa ni mataka kambu kambu sartunga ara ni kambu kambu tunu bunu ena singa ni mataka ara ni atiko na na tin karo ke tin katolu na degrees ena singa lebu ni mataka ena singa tambu na maki mena ndaki binaka kana ndo na we kata kata to balele to kana we tin ka vitu tin ka wali tiko na degrees ena singa tambu we ke muni na anonda ni na nama kiti kumbeka na buku ni mito sayaki asali tiko na iba kasala may birto na tambana ni Ndraki may nandi pataki na birto na Auckland Transport na buku ni nomini ngangaroni na mito sayaki ngoni sala wakambimbi ni Ndraki batambata tiko matakli laira ni kambu kambu tiko na burubura rini sisi tiko na ngoni sala na bibo nueso pataki na nintana yan ramai rini saso toko na wese pata toko wano nanda ililu ni motoka na nama ya to wibasala tiki tiko na tamba zaka zaka ni na busutiao na Auckland Transport mendentong ngangaroni ngaroni binaka na motoka laura ibe binaka me tu bagi tu zaku tiko nomo tu kan ni beran ni tengai toso enan raki batam bata enta sa awak nak mati ni kena go. Bayi Luisa kei mosesi kelan ini round revel style tinggo revale alis tu bagi memang kira nombong ibu nak endai nasir nengko antro sabo titik ni kena na maram tu orang bayu tini enombong ibu nak endai. Kila Luisa nari ni bagi ngatak ibu nak serengan nasir nengko.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: So taina vei mama, Niki, mama rote kia te tiko nai kabibi naka ni kua. Nga una sa sibina tini e naro sa nga ulu katolu na miniti. Ona tiko ni vei nganumi vei watai. Rasa nga ni vei taratar mai vei kirao nandonga nga una nga sarawa e nga una ni vei ngaravi e nga kabi andai. E ndua tiko na mini tukutuku iyo, kero sere ni taura na mini tukutuku. Se ingiri mai. Nana mani taliboni seiva, olu nandrau, seiva, lima tolundua, e ni bia kera sera bivotai, tex mai na lima tolundua, nana matiko na, nana soma e rosanga wakana sende ke bakani tex mai. E senga ni wala nga mai na Facebook page, Pamana Fiji, ke bakani vinakata mani, e Suleman numi tuku-tuku se vina numi ena sere. Weke minu sanga ise mamai ni mbula minaka na sere ngoa ni na numi kede tiko kina. Malumu ni tombu, kodo ni lo mamu, minu muni na bongi minaka ni kua.
2: Nema ite kende kimbau kila ni sa ngole tike ni vale na mbongi binaka nai a sere ngoni sa nanumi tike ni kina na mbongi binaka ni kwa sere ni ngole zabi tamai mendi ke tamai meri na nroso sere ngona tiko na mbongi binaka nai rombule binaka na turanga vewekani sere ngon rosa nanumi tali tika ni kina.

0: mono tono seni vungan tamu ni na vatu vula ena sere lengu nreu asipi tingo vikenda na tini ena tolu sanga vulu ukalima na minite di tau o rezi kemu ni ni sa levu sara tinga num ni nron pepo kila sa levu sara ngana ya da sa vuchiko ngore mevo te ena sere mpoge ni kwa
1: mbulu vinaka na poasa wanga asia ochone Timothy Josh Wanga ki neitima chosi mbulebinaka sengi mila dhabu yo sila chandla andro mbulebinaka talanga nawe kango mai master's place mbulebinaka Richi ki Philo nonangone lea waseini ki Violet Wanji Trun ki Vaulini mai mangre andro mbulebinaka na nawe kango sengi andro nanumi talitiku ngakina Wapate ni mbula binaka Anam tali tu ngaki ni rana mwane buli mai Raiwanga Raiwanga primary Wambimbi Senu mula dhabi wa head girl Ani mai Api nanumi ni head boy Serengo ni nanumi tali ngaki na Wapate Orto nanungu naita mai chapo Do mbula binaka Serengo ando nanumi tali tu ngaki na Paradise Roots ki Fiji Vekoso Kavoro minomni nambongi binaka niko

0: PMN Fiji.
1: Ruindende neck on sorry on knocks. Pamaru tekin di kuna ka yuna kini kua nanga una sabo e wana miniti meti ni kando na ka loko ya sabo tal tinga ndo na wa me kero me ta pana bongi bina kini kua na ka bale una semeti ko mai do bate ti ko mai ki ra una bongi bina kini kua pakuriti ko ngana Vena Numi, do Bulabinaka My Huntley, Bulabinaka Gerald K. Penny Smith, Macy K. Charles Herman E. Henderson, na Wubale Nasale, My Beach Haven, Sangamilab Talangana Matabubale na Fort Way Hawks Bay, Siri Raremba, Bulabinaka Kemni, na Serangwani, na Numi Talitimakina, Iweymouth, Bulabinaka Meli, Silmaimbau, Tamai Edi, Isoa, Una, Sereana, Meva, Kei Niko. Katalangaki na matabubale na Vingaravi, mbule munaka le meki kei lewa, kei rito na numrai solsoli nro nanumitalitika na ser taravango. Tei sakandre, wonga kei munia, meva maru teki kei munitiko na

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi Georgina Lendo ena Sergei ena ita Seriana ena bongi vina kenda ena sibiti ngobi kenda na tin kandoa ena lima na miniti abina kavale buna sema tiko mai abiki muni na sosi angono tiko mbaka na bongi vina kani kuwa ni sote tiko vaka tokani vaka saka saka bata mbaka vaka vuvale sosi angono tiko maro tiki tiko ni kenda samenge inge angara virawa na ita vina ndo na madao ena sana mi vaka ndanda kuyongo tutal tuso na ita vina moni madao ngo iya ukilani Tukana bagumulumuni ngaravitavi na sambo sandrendi chungango ndi tau na ngiringo lemingo berto na turanga mena chapel berto na chapel boys berto na lurbo mena chapel au kila ni total au kila ni beto karoto katali tiko ndi tau na itu tu ko enam bongi bina kentai kuasa kali ba kau jadi komanda
2: na biar ba koko yango ngona ndona rugby tournament na badoriti kuna okasita kine September kini ngalani ni mataka sa bisuri titi kwa yani muni ngole yani na teachers old teachers rugby club ngoi Mission Bay na namba tali taliboni okila wa sulia dhala tuko yani na namba ni taliboni namba ni taliboni kipakani vina katana kia na matailalai na ngauna ninge ingiribi ropate na namba ni taliboni tale saiva ruandua saiva ruadhiwa vitu rua rua saiva ba okila wa ambita chunga ndua na rua ime rua rua saiva ba Gua bambi bintala ngapa kem donatur ngan tamai cepo muni indo indo lebam punum punum sebayani ini Mission Bay visure tiraram. Sekarang kau untuk sana numi tarutik ngakina. Aku klar tu nanti di tawar tu abang kata dua me kue balai be.
1: Iya tu kono tamango cepo wara. Mintu kau dress wimbe.
2: Oh sandi na.
1: Katarina ni nung dona turang ay nung bongi pinakain tayo may birto na waikula ni matenibo singo ko kay tawo

0: mini bus story wa marute ke de tikona ya kavi binna gani kua kla lebuna onen da do bondo na mini bus da rumo da startinga na sierra da bin una ke da andre bitu want to make it super no sorry se super lo toca binna ka vale bu mini bus iya na ngon sa waitin ka ti bona mini ti me ti ni karona kloko sa ora tangani ki rumo itaba na ka vale bu ke baka ni binna ka tamo ni rete se bulika ka rumo da so tal ni tu tu ku mana Timini tuku tuku ni pamana siko ko non da website na pamana.co.nz si muri kito na Facebook e na Instagram.
1: Kem katanga indo na tuku tuku tiko bikem ni indo mera na tala noa duo na business ba kito ke ni kila ni indo don me kito na ni nanuma me kito na mai iya mai we was say kina se mera mai tala noa ena buku ni non business ra ni bitar tar mai kito au sa tiko na ni tamba ni tuku tuku ara ni langole ani me le tamba interview ta ki me bibona tamba ni tuku tuku bi da ki na website sem bio me na nonda to wa via bola mata me o que tu na que na na nonda low ride nonda o que leni que andei tala no viva onde tu beira na nonda vivo no erra tu que na beira nonda soli soli me viva onde tu beira no buco ni nonda tos tos tico na buno da sa metico que não goa da sa cali tu me nonda tico tico our home away from home eh ya ni bitar tar me vedi que kito na evalua lesi na PMN rani de kito ngai bitar tar ani abate ke kemuni na ser tarabongo han rosa be vote tigan bi kemun rona be tini o George K. Roberta o klar role stu mena sarangi to mai na FMG stadium mai we kato na bongi ni kona na rosa tana Chiefs ke na Crusaders go the Chiefs eh na ka Chiefs na wini nombong niko na ser ngo sa bote ser tigan bi kemun rao a long drive back to Auckland yo ni takani ro tali takati na na ser ke na venga rabia nombong ibn na kai dai sang ni ngole za bi eroti au kla me bitki to koso eroti o tinga na kana ka risala ko sa rivale na ni bitki ni kinda eroti tala ke na bi anti ruzi a ferra le nombong ibn na kai dai na ko vale bu maramatau na ndo vitu ko ni politik mai na venga oni ke sara na manta pata pata ibn na kango na PMN Fiji tamara to na viti once oile neta menu

Enoha e whiti marotuma, ngā rua te isa, the Constitution Review Commission. Mai la fo okia ne hoi whengangan hanap ne osa fo ne hanua e whiti ne os Constitution. Ai la hoi whengangan Constitution te ISO eke te ron te i, e reko tema o ilalang ni Constitution ta ang kat laawang ang siara mahei on famur is hanua atisi os koinang ni honor kakoy ni hanu te fiti kate pima si os famur e rotuma hoi fengang te isla veh e vohyong ni hual te is tune inyani os hintisyong e FR8 os ne mookia FR8 tala sokwa tela naia ori submission ne ki pui kai pa inia tiho exe mo fingre le mata ause interneta Constitution Review Commission, if internet Fiji Constitution Review Commission la pola naia o submission ka inyani osa nono ka e katpane na o submission e siahe ma ta hoifingang ma os ne mua okia FR8 la pola tau noia a hei tutua ta kwane os famur e fiti la nange siama submission ne FRA ka se hinti siang ne no e rotuma inia ne a review commission ala si rotuma mahoi fenganga la kamati renta ne chulai se ren full ne chulai e hulet la kele ne ngohe ngarwete is amnek ne ngarwete is yote tiut at ti se is fami rotuma e reko hoi fengang okia foho ma lala ne foho ne mo se is nela tei se is whameru tuam ne noho e fiti, katapema se os whameru tuam ne noho e rotuma. Se os koinang rotuam ne noho e hanua, ngu inia ne ngaru te isla tei tapema se isi avne isla la se fiti, ma hei kipuika e hei e moa hei, kipuika e inia ne e moa hei, se te kei he te is, se fohfak hanua ne fiti, fingrele ka e tapema la pola na o submission, e reko fak mane ngō ia mawehia ngaru te isi o ngaru is out kala tei se is whameru tuam tutu atakoa ne ma se mau ek FRA tala na ori submissions e vohiong ni huo e au fiong ni huol te is kasi os hinsu siong e rutuma submissions la pola a asok hoi fenganga la asok e rentata se renfol ne chulai. Hoi ek e hanap ne os rongrong fak rotuma kat mau ekra VT1s la sokoris katoang mea meat e tu roki e te roni te ka e te roni te i rensang ma fol ne tune noka e patung o tiketi inyani tiketi elaif noka e patung o tiketi la se prive se os te noho e fiti au la inya prive la se prive la tung o mus tiketi ka noka e pala se PNG sai Papua New Guinea peta tau pir se ngarwe ni asok e os hintasiong e VT1s e Facebook ma e social media tapi mane si os hintasiong e kota tiang e CMA os TikTok ai akif tine osu tu atakoa kakat mau ekra si os si mere savea Jojo hei si Emily Tamiana, Mere Savea, Makete Isai Okif O, Tino Hunt, Ma Is La Ia. Se osu ni noh kele e Facebook Live, se mau ekla.

0: FX in New Zealand on air. E hoia sawanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Nga cha tako is la ngoka is la vohi as nga ruela lang ni Michirenti. Ngo inia ni os hoifinganta e Michirenti os hoifingangat ma os sing rua le Liz Vamarossi katape ma si Tropic Thunder. Kagan mau ekra osa fata John Kunau ne Kunau vibes. Hoifingang lile rua ne po mai so aso e asok ilalwang ne micha rente ne. Fak mani ngoi ea av mesta il ea ma feanta kamat la sir sir ma hanis ausa da kua ma rote ek. Hoi ek ai okif la rakoki fo os ngarue os ngarue te is e hoife nganga te hanap ne os fuh ne hanua ne constitution review ne constitution ne a fo o ne hoife nganga ne a heil a fo o fuh ne hanua e fiti os hensisiong e FRA os hensisiong mau ne muokia FRA la na ia orisa hei se committee ne pei mamata wa ngarwiti is e vohiong e aofiong ni hualte ki puika e ahei e mo ahei si fuh ni hanua ma finglili mata hoifingang ma os hensisiong ne os hensisiong ma ne muokia FRA ta e fiti ka ela pota pe malana o a hei ela la se Fiji Constitution Review Commission matala rake salen se e la na e o a hei ni la rea o a sokwa o submissions ne os koinang e rutuma hoi fengang te isla a sok e rentata se renfol ne chulai e hulit la kelen ma fingle ma se mau ek utut ni os kongarwang te isla Andre ringi, la na musahei, a foisi feangta, ma na musahei, e reko fo ne hanua e fiti. Si o sinti siang, koinang ne noho e vasta, au la pota pe ma la na musahei, e reko fakmane tinungo ia e on mumua, fo ne hanua ne aisoe ke teron te i o tei tape ma se is ne noh e vasta ne. Ma noka e mo a heit se fo te is fingle le ma la se Fiji Review Commission, Fiji Constitution Review Commission, ma ta na o a hei ne o submission e uta ang. Kat mau ekra faksorek teet ne leuf e os pure e hanua games se os team managers registrations la pa team registrations la pa e I rensang maful ne tune team registrations la pa e renrong mahifta renrong mahifta ngasau ro ne ututum mafingle masima okia katape masi os mau ek vias ne team da ne os team maf il sama e ka steam home weta o steam maf weta or is o si tu team am full ne timi tala asokwa os golden team ngai a fenga tai soking os golden team fo herang hol maliam serere os os mam fuita io ka meniata sor mair ta pe mapa menia e meniata manono ka ya he e fo herang hol maliam serere ka e ka tai so ekra o es ma pump fingalele mata lasi o mustone ne itu la na o asa e rico e pa menia e meniata ta pe ma ahela hane ko hoi oki fo sa fiang is fuanga ne hom la mose is e la luang ni ngasavti ati se to sa singta steel bus fiang is fuang ti is hai hek ta pima ei e riko mo ioka ei fiang se tiene famera ta kwa ne sir siri ne ma fiang is fuang ta yang ta pi kem au sala kem au sala. A dog that barks at people on the road. Famorit ne he ne to se te ne la is tiene la nesir e salta atato ek se kem au sala. A person who calls out to everyone who passes by on the road. The comparison is made to a barking dog at everyone on the road. Ne? Said of someone who talks indiscriminately to everyone and everything and anything that is passing by. Kem au sala. Taang au sa feang is fuanga ne hoam la mose is elaloang ning sa te is. Don't be a kem au sala. But if you know somebody who is, let's celebrate them. This week is all about celebrating os famer rotuma, ne? O ek te pema si tene os tutu atakwane poma a sok veang fak ngarue. Ela lang ni nga safety ngola monrete ngola mangoe Christchurch Renfold renrete ngola se Invercargill sa ofyang pao ne is pao te lopo e South Island ma la maheli hanwe te is on Asa Bluff ta tohyong ne e motorway te kamat e is pao te rere e north ma la maheli pao e is pao te lopo e south ne hanwa ke ne kelang leleita nunoka e ha hei la liung se nusirongi fing lele ma amne kekla e la po la hele e ispau te lopo e bluff e reko hanwoka ni kelang leleita. Ka leo me ao sunta e reko ngopuse se lopo ka bluff ila hele e 1 degrees. Mafong se motita motit fat e kola hok kop kop ka matoa tapema se la se po e maseta ne. Ma e renfolta chorom mangoe Dunedin ma kota hoim e pöngtengo hele matamis hanweta ka hesiao heta vehia ma sal ek mata leum se ngarue la asokwa os ngarue e reko hoi fengangat ne amne kek la asok e lalang ne micharente ka hela wo ek se tine os tu atakwa ne teeng siem e os ngarue si os ngarue ka e os ngarue tine ofat ka te rirife te puma reis te maoit ne teeng siya e os Facebook Live ka tapima si os TikTok tapima. O ek se tene aus tutu atakoa e nana na musava e fofa ni ngarue te is, ma pola is la sokek makikia se mua os ngarue te. O ek se hensu singa, os hensu siang mas koinang tutu atakoa aus nua ea, farla ngacho o itu la alulum ek o mus Māori. Ka la mato, ka pero mus Māori, la pola is la tiange se hoi ek os ngarue e ngasavat la noan. Ngasavat la noan is la hoi fengang mas singta John Taukeve e reko rako mangarwe ni asok e os hanua ngangachi te Netherlands, ne? Manonoko ka e ka popotre nga savat la noan finglele matate nga siem si ma os ngarwe nga savat la noan si aus e TikTok mato alele si amus Māori ka ista la hoi po wang hoi ek e tironit te ka ka si ista tu atakua fala ngacho o itu la olu mek os Māori per ka u os Māori e firi manuano ani rente la pola is la hoi po wang meurlele hoi ek si nga savat la noan si mau ek av motite isa av ne maseta malala tiaka o kone la peria e maseta ne o vaccination kati isa ngachitu atakua fasektid ma heheale lead faksor ektid ne liuf e kaunga ronga te PMN rutuma so sing ta chochi matumis kaunga ruang te PMN ma New FM fuamus Maololu makete is hente Jesse Ringamoto I akif ausu tu atakua.